정말 주주스데 데네 디딩 양 데네 버글러린 부치 남터 산체즈라 풀체세 작낭 도츠트 볼랩테이노 데네 디스코르부 양 산체즈라 풀렌 가주케테낭 콩케테낭 소율두 모스키 롱오스 주주스데 할래 데네 버글러린 부치 스콘두니케테낭 데네 소율라 데네 로스 주주기낭아 지릭 데네 나즈룩리샤르 데스코르라케테낭 이낭아 몰라자데도 갈래 데네 Guma guma ketenang bakole rimboches kundun ketenang tene sogyul bu skor la ketenang chilu chik stong gubgya nishune tene jipchu par la ketenang kong pod la lobjong chui skaps la ketenang sogyul skor la san mola jate to gyale te skaps ketenang tene kong chostok topari ke ketenang mola jate duk tene teru ketenang Sitalini ketenang wang yut pasangna tene ma mimang nang mimang sama ketena zabik nakstan chesuk tena zula ketena tene chosnang tene rikjung sama ketena tene notskyon yunga tsus ketena tizuk skalas yut zirkan bu ketena rimbuchiskundune san zirte tene san mola zate tene kongen diya zate tukyale tene ina zuge ketena sogyul bu ketena ma rangjungi kam yamane ma nasa jaga mal demujik Duk mula jadi tu halal. Nam kita nang rimbuji skundun lah. Tene soyulah caci si kita nang spera cora nang yapo. Mane micha mimul si sos lah. Tene nyucap skucis tapu yutpin mula jadi tu halal. Tene tesong pasang. Tene lo mangpo si kita nang capsi delas. Zat isting moni kita nang. Tene cilu cik stong gubya kerju kergui loa kita nang. Nam kita nang Raju Gandhi skundun ni kita nang. Jung yotzane tene konga kita nang. Gyagare ambassador chuste. Gyagare kita nang skutsap chuste. Tene azuga soyula chaches la kita nang. Nangwa nang kita nang jalches. Tene spera song mola zate togyale. Tene tes isting moni kita nang. Kita nang kong. Skaps ter sogyul ning tengi uru su marpoi ne tene marpoi yuna ketena ta communist ketena yul le yoga yutkan jik songpa sogyul bo ketena uru suri tene communist yoga yutkan jik songpa sang tebe jaste yin nang gyagar nang yampo uru suru nang gyagar nang uru suri ketena delbo zangpo duk molte to gyale tezanang te songpa sang rimbochis kunduna ketena ambassador Sulla, skusab se sulla skyoti ketenang, te yagare gyalkap chenmo wanang, ten urusuri gyalkap chenme ngiske barla, drel zangpo yochis pejaste, obgyal chang masyo da ketenang, mal demo na nyampo, tene konga chaklas zachisla, aga top mora zate do gyale. Tene, testing ne ketenang kong rangit, gomata ma tusot konga topche soksik, mangpo tusot topche soksik, tuwa gong mora zate do rinpo cheskundu ne. Tene ti tusot mape nga top na ning nga truba nyam len diga mangyung dik zadin tuga gongs mola zate duk ta in nang tene las po kete nang tene manga manga tonte yongs mola zate duk tene tene yang lasik tsara nang yampo yang lasik zera tsukla te tsukla las mangpo uji kete nang tene gyalkap ngisi delwa nang te tsuk espera songpa tene chaklas mangpe bingin bingin yongs mola zate duk halale tene Ta testing ne ketenang yang izuk tusik char molte duk tene uru suru ketenang marpo yi ketenang lux po yot kyappa tebu ketenang za thorla song yamane mane tebu ketenang kha kha kha ga but song mola jate duk halale uru suru bu khorang bu halale tene uru suru a ketenang te tsukla tene khorang kha kha kha chik but song tene tenang yampo yampo tene gemi nang a ketenang paljure ketenang Paljuri Zukrun Chuches, Industries Yamses Tang, Industries Ketenang, Tusochik, Lebanon Yampo, Ma, Te Tusot Poketenang, Zapik, Kasp.

ngaji akash phani le ne ichun jik tang in ga do chu chu dor ko tang skar mash chu song to ka sa ta chu chu dor ko tang phe chuk pa thuk je rol ma tang phun chok spal don ngis ke sal khane lo re khsan jat

0: Daksangi jirai tsiring dolka risala zatkani lubo sanazat. Kasata ngi jirai sunam doji nang nyapu iti vatilan bang sanazat. Digrim sankan langes hangmala jule, sankan langes dene dene digrim bina ika skujab sunam doji le shkumpatane shkoda zatiot. Dene dene kongas ngatanga skunman nang space te dene jingba dina ngata kazu yerge shik shkumpata gune na lepsiot. Te guni skula jalta mula zatche seno. Sangme san skunla sunam doji lea dene digrim bina ngina gasu jun jule ong le
1: jule. Jule.
0: Jule. Ta skunman nang space te shkumpata gune na gyurja kazu shion sa don le jo.
1: Ta sungun jule merim ta sungun mana spese in gurja kere nan ta mana sungun me toga ta gurja mana ta pi jale lepse yok merim kenja ta sungun me toga shi topi ki gurja mana minuk merim yale
0: ta sa
1: dang dirin ka mayon çarpa mayon şurkon son o di shi skana le kana mana sungun me toga tuve gür merim le ta sa sungun mana kan jale yon tele tem temika Rguna mana tem temika toras pizza pa yin hongho mana khachen yon se deun zana li tru sumjiri baspa nga jaran thong se sumerim. Dene de kha bab se dene nga chi skumpate puinang du, dene kharud yon kha sakse de chulas tene duk.
0: Kasa?
1: Yang kanri zeschad mana tok tok minuk merim le. Khutak rimuang med merim le ya. Pat dana da kana nyemot linshed la chase a pu na purnol yod le.
0: Kasa?
1: Kasa du. Dang dirin mana odi Kang mayon, charpan mayon, pat kangri teman pat medle. Kanang charpan artene dukanye nolak. Kayon spak karut sakse dukjen merem kasa jute. Yeah. Odu sorjon tel.
0: Kasa dimbir antene ngata dang dina yul mamang puji gina ngata chus kangal yote no gongle jo.
1: Kasa jo.
0: Chus ngata nyungun chen nang yote no. Tene ngata ta jingpat pagun la tene ngata chu medna tene ngata chicho nongle jo. Ta chotap sang tene ngata mete no. Shkut pa sang ne tene skun ma ngata chichirik tene shkun patagone na bata zache nongle jo. Ta dang dina ngatene yang chirik tapste nang bura zate yote.
1: Ta sun mana bachen merem leya nal shanma deun sana trorik ta pirita ben merem leya dan drin chu kamti sun ba trostin na men sos ma sos pi chu yer pechi ya chaden na chenu merem leya
0: kasa
1: dana nyun zerik mata men mata spe i chu men pa te sa zenu ya te pi dan drin ta gormeni azug ya deno pale rashan ba pe
0: kasa
1: doan yot pa san no dene men pa mi ta pa leya
0: kasa
1: tro
0: sa sun mata ba ta ban
1: sa sun mata ba merem le
0: kasa
1: Ta dang dring mana jiriwa za rangbori mana tsangmas jo set merem yale jiriwa zile sungan ma dang dring ta jiriwa hospo spits nga sha ri tap na mana da tal da chingi si tal da chigi sungan na za cha jwen merem le ya do to spo yon se tra la dawar jet par gupa sa pa za cha si wen merem le ya sungan ma ta ben merem le ya pito de me Piloa azuk sarik jo se duk de sas binang huna shiki yon se de jipar dang del dawa jipar to se juk jipar konyan tabenu le de un zan de rngape yang menel dane zacha cha menuk trukpar dun pek menem mana sasi tson ma ziyang danas kam se cha sare nu merem le daksa giri hospos sngan me toga sasi tson me toga yang zapik yun tak rimori zayuwe nu merem le kasa
0: kasa yerge san shkote nu
1: yerge san
0: shkote ta inna ngata chuis kanga le jaste ta yang ngata jingba pagunlat ina ngata sajing bachasena skangal ngata yang lepse seno gonglo ju
1: kase mere odi chi skangal e kadang kaspo du yale kase ju dang dring man tu soti gure nang gare nam le ti gure nang man chu eran man ospi kaspo du merem le kharang yo merem le kha mangbo osong talo mangbo sum merem talo de sang man tang chi de shum pata kon ne jin ri nyere re ni jin men shon se met merem le ya chu konyot kasa ju dang dring tam dang dring nga dang kharsang yong bil de chak pa dang as nga ni phuna yong se chilo mayuri yang na darun shu maleble khas ham ma bin se song sar
0: kasa
1: ta di ngwe se drak de dan na phui drak po du ka se phakta si deng ta pi khai kha de yong na to de men na khatum men mu yong ju sare med merim le ya
0: kasa
1: kasa ju dene jin chi re re ni ni gazu wa shma che dene elen pi ta na kon elen pi azuk sale du purik sale du de elen pi puri nam yok chi na de puri na khato na chang se chong se dor jin bi yang tang se ya re re ni ni jin bo kha se de ka na jin ni ni sum sum ri Шумача ён седук меремле.
0: Я тени тате зиги чу ангеже бари салчена казукши асала зачен.
1: Та до бари танчен меремле. Каса бари утканле. Та бари ян як чичик я барик танце дия бину дене як нири гин биян танце нам дене бари танкал меремле. Оди юрчина элен пина оди пури сале де элен пи пури катин бола оди ян ду зири реренги зини шумача сон сенам меремле. Де менем мене дарун сапа чумен сва мене чоча дуле. Мене лен нанин смос пин ло нисон мерем ле шмосе. Де тане чикпо тане дигзам дигзам чикпо тане ан камтисон. Де ло нисис ган нем мене му ло чия тан нардор мен ле. Пат мене шмочи чик нисе шмос де ан сниман мабин ба чумен бас кам яле.
0: Каса тене гата чуис кан албу тене гата карун са мамам пожи дак сан гата аргясе на йотен огон лечу. Та ян и жункор гун ла жан ле тене гата ян борвел пин дупан ᱡᱚᱝᱟᱛᱟ ᱥᱮᱛᱤᱞ ᱱᱮ ᱪᱩᱯᱤᱝ ᱥᱛᱮᱛᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩᱫ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱯᱩᱡᱤᱝᱟᱛᱟ ᱛᱤᱡᱩᱜᱟᱝ ᱵᱟᱫᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱚᱠ ᱯᱟᱫᱟ ᱥᱟᱥᱠᱩᱢ ᱯᱟᱴᱟᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱪᱩᱯᱤᱝ ᱪᱮᱥᱮ ᱥᱚᱞᱭᱚᱛᱮ ᱱᱚ ᱢᱮᱛᱮᱱ
1: ᱪᱩᱯᱤᱝ ᱪᱮᱥᱮ ᱥᱚᱞᱪᱤᱜ ᱡᱮᱨ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱩᱱᱪᱩᱭ ᱫᱮᱞᱚ ᱞᱚᱱᱤᱥᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱚᱫᱤ ᱪᱩᱯᱤᱝ ᱪᱟᱥᱤ ᱠᱤ ᱪᱚᱥᱮᱫ ᱢᱮᱨᱮᱢᱞᱮ ᱪᱚᱥᱩᱢ ᱯᱟᱛᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱞ ᱫᱩᱢ ᱢᱟᱵᱤᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤᱱᱮ ᱢᱟᱵᱤᱝ ᱢᱮᱨᱮᱢ ᱜᱚᱢᱮ ᱠᱟᱭᱚᱞ ᱫᱮ ᱪᱩᱢ ᱯᱟᱴᱟᱜ ᱜᱚᱢᱮ ᱠᱟᱫᱮ ᱠᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱩᱵᱤᱝ ᱭᱟᱞᱟ ᱵᱤᱱᱥᱮ ᱫᱚ ᱟᱥ ᱪᱩᱢ ᱯᱟᱛᱟ ᱭᱚᱨᱢᱮ ᱠᱟ ᱯᱤᱱᱥᱮ ᱫᱤᱠᱟ ᱯᱤᱱᱮ ᱫᱤᱠᱟ ᱵᱤᱭᱟᱢᱱᱚ ᱟᱠᱟ ᱯᱤᱱᱟ ᱟᱠᱟ ᱵᱤᱭᱟᱢᱱᱚ ᱢᱩ ᱢᱟᱵᱤᱱ ᱭᱟᱞᱮ
0: ᱭᱟ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱚᱫᱚ ᱪᱚᱥᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱭᱥ ᱠᱟᱞᱟᱥ ᱫᱟᱝ ᱫᱨᱤᱝ ᱭᱚᱛ ᱱᱟ ᱠᱮᱨᱮᱱᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟ ᱰᱨᱚᱯᱚ ᱥᱟᱠ ᱪᱷᱩ ᱠᱟᱢᱛᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚ ᱨᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱩᱨᱤ ᱛᱟᱯᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱚᱫᱚᱨᱟ ᱚᱫᱮᱱ ᱮᱞᱮᱱ ᱯᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱤᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱣᱚᱱ ᱪᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱤᱱᱪᱟᱥᱤ ᱛᱟᱯᱥᱮᱥ ᱠᱟ ᱭᱚᱛ ᱱᱟᱢᱟ ᱜᱚᱨᱢᱮᱱ ᱱᱟ ᱥᱠᱩᱴᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱩᱜ ᱢᱮᱨᱮᱢ ᱞᱮ ᱜᱚᱨᱢᱮᱱ ᱥᱠᱩᱴᱤᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱫᱩᱛᱚᱨᱤ ᱛᱟᱯᱥᱮᱥᱤ ᱠᱟ ᱡᱟᱫ ᱱᱟᱱᱤ ᱢᱤᱱᱟᱱᱮ ᱚᱫᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱫᱤᱥᱠᱩᱢ ᱯᱟᱴᱟᱣᱚᱱ ᱵᱟᱱᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱣᱚᱱ ᱪᱚᱞᱟ ᱞᱚᱪᱤᱠ ᱞᱚᱱᱤᱥ ᱢᱟᱭᱚᱱ ᱱᱟᱢᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱪᱟᱣᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱥᱮᱢ ᱜᱟᱨᱪᱟᱣ ᱢᱮᱨᱮᱢ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱩᱨᱩ ᱜᱩᱯᱪᱩᱠ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚᱭᱚᱱ ᱜᱚᱝ ᱞᱮᱡᱩᱝ ᱟᱛᱟ ᱟᱥᱠᱩᱢ ᱯᱟᱴᱟᱜᱩᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱟᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱜ ᱫᱤ ᱪᱚᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚᱡᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱥᱟᱞᱟ ᱡᱟᱛᱟ ᱱᱚᱜᱚᱝ ᱞᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱤᱪᱩᱜ ᱞᱟᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱨᱯᱟ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱱᱟᱛᱮᱱᱤ ᱨᱤᱜᱩᱱ ᱞᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱥᱠᱩᱢ ᱢᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱚ ᱠᱟᱡᱩᱠᱥᱤ ᱭᱚᱛ ᱠᱮᱜᱚᱝ ᱞᱮᱡᱩ
1: ᱢᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱢᱚ ᱪᱷᱟᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮᱢ ᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱨᱩ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱢᱮ ᱛᱷᱚᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱢ ᱫᱩᱯᱟᱭ ᱤᱱᱟᱝ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱵᱩᱢᱵᱩ ᱫᱮᱣ ᱡᱮᱨᱵᱟ ᱪᱚᱠᱛᱚᱢ ᱪᱟᱵᱮ ᱧᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮᱢ ᱞᱮ ᱟᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱱᱮ ᱨᱚᱝᱯᱟ ᱥᱩᱭ ᱧᱤᱥᱩ ᱥᱩᱢᱪᱩ ᱡᱤᱯᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱱᱩ ᱭᱟᱞᱮ ᱫᱟᱝ ᱫᱨᱤᱝ ᱢᱟᱱ ᱫᱟᱨᱣᱟᱝ ᱥᱩ ᱪᱚᱢᱟ ᱧᱤᱥᱩ ᱭᱚᱛ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱝ ᱢᱟ ᱭᱚᱫᱞᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱟᱝ ᱢᱟ ᱭᱚᱛ ᱛᱟ ᱫᱚᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱠᱟᱞᱟ ᱥᱮᱱᱩ ᱢᱮᱨᱮᱢ ᱞᱟᱝᱞᱮ ᱢᱤᱥᱟᱞᱮ ᱯᱟᱛ ᱫᱮᱨᱩ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱨᱤᱭᱟᱥ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱥᱛᱮ ᱥᱯᱤᱰ ᱞᱟ ᱥᱱᱟᱛᱚᱠ ᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱵᱟᱯᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱫᱩᱠ ᱪᱩᱣᱟ ᱢᱮᱱᱩᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱚᱱᱚᱱ ᱦᱟᱝ ᱤᱭᱟᱝ ᱥᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱞᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱱᱟᱛᱮ ᱥᱱᱟᱯᱥᱮ ᱴᱮᱢᱮᱱ ᱫᱩᱞᱮ ᱫᱮᱱᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱤᱭᱟ ᱥᱚᱯᱚ ᱥᱛᱚᱣᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱵᱟᱯᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱠᱟᱞᱟᱥ ᱥᱟᱱᱛᱮᱥᱛᱟᱱᱮ ᱱᱩ ᱢᱮᱨᱮᱢᱞᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱤᱛᱚ ᱜᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱛᱚᱥᱤᱝ ᱱᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱩᱨᱚ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱠᱟᱞᱟᱥ ᱫᱩᱯᱟ ᱢᱮᱨᱮᱢᱭᱟᱞᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱩ ᱫᱤᱱᱟ ᱫᱩ ᱢᱮᱨᱮᱢᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱟᱫᱮ ᱠᱟ ᱪᱷᱩᱭ ᱥᱠᱟᱞᱟᱥ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱩᱯᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱫᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱨᱢᱮᱱ ᱠᱩᱥᱠᱩᱴᱤᱱ ᱪᱟᱱᱤ ᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱨᱚᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟᱨᱤ ᱥᱟᱞᱪᱟ ᱡᱟ ᱭᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱥ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱥᱤ ᱡᱩᱜ ᱡᱟᱫ ᱱᱟ ᱰᱨᱚᱜ ᱯᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱞ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱥ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱯᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱨᱤᱠᱟ ᱥᱟᱞ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱟᱱᱫᱩᱜ ᱭᱟᱞᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱫᱮᱢᱤᱱ ᱱᱟᱱᱤ ᱢᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱚᱫᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱪᱷᱮᱪᱟ ᱫᱚ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱟᱥᱠᱩᱢ ᱯᱟᱛᱟ ᱜᱩᱞᱱᱟᱛᱟ ᱥᱩᱱᱢᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱝᱵᱟᱫ ᱵᱟᱪᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱞ ᱜᱩᱱᱮᱥ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱤᱝ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱫᱱᱟ ᱥᱩᱱᱢᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱤ ᱡᱤᱝ ᱜᱩᱱ ᱥᱢᱚ ᱡᱟᱱᱮ ᱥᱯᱤᱫ ᱜᱩᱱᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱮ ᱥᱢᱚ ᱡᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱥᱵᱮᱡ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱤᱝ ᱢᱚᱞᱟ ᱡᱟᱫᱱᱟ ᱚᱞᱟ ᱡᱚ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱥ ᱢᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱭᱩ ᱢᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮᱭᱟᱞᱮ ᱜᱮᱱᱮ ᱥᱛᱚᱱᱛᱚᱠ ᱯᱤᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱷᱩᱠᱥᱮ ᱫᱩᱠ ᱪᱩᱠᱥᱮ ᱫᱮᱱᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱚᱥᱮ ᱱᱚᱞᱮ ᱫᱮᱣᱩᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱡᱤᱝ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱨᱦᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱠᱟᱠᱟ ᱫᱟᱝᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱠᱥᱮ ᱡᱤᱝ ᱨᱚᱞ ᱜᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱞᱚ ᱨᱮᱨᱮ ᱠᱟᱢᱟᱱᱟ ᱥᱠᱮᱫᱮᱱ ᱪᱚᱥᱮ ᱢᱟᱨ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱚᱥᱮ ᱥᱠᱚᱪᱮᱱ ᱢᱮᱨᱮᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱫᱮᱠᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟᱝ ᱵᱚᱝ ᱪᱮᱞᱮ ᱴᱩ ᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱨᱤᱜ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱟᱠᱤ ᱫᱮᱣᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱢ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱯᱤᱛ ᱥᱱᱟ ᱛᱚᱠ ᱛᱟᱠ ᱦᱮ ᱴᱨᱮᱢ ᱞᱮ ᱴᱨᱮᱢ ᱡᱤᱨᱩᱯ ᱢᱟᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟᱞᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱛᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱢᱚᱨᱥᱤ ᱡᱮᱨᱩ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤ ᱢᱤᱥᱠᱟᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱛᱤᱥᱤ ᱱᱟ ᱧᱟᱢᱵᱚ ᱧᱤᱢᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢᱵᱚ ᱚᱫᱤᱠᱟ ᱟᱡᱩᱜ ᱫᱩᱜᱭᱟᱞᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱡᱤᱝ ᱠᱷᱟᱢᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱛᱮ ᱥᱟᱛᱟ ᱥᱮᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱡᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱞᱩᱪᱥᱠᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱢᱮᱱᱮᱢ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱮᱥ ᱛᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱤᱝ ᱵᱚᱥᱢᱟ ᱪᱮᱞᱮ
0: ᱠᱟᱥᱟ
1: ne der tin na sho tap se de ne der tin na tan du chu tan ser ka yul chi sa ma thi son se du chu tan se yul ma tan se chup ton tan se man ya la chu se yin chi chi ma bor vale te ka na tan sa lu ta man ra ma tanga ti turu balang chingare dan denna sa chance chance 14 14 ramona jingwa si tembian jar tu chunga ta pa jingwa tan ten
0: ya
1: ya ka 14 14 sa ti semana sabun spongelle deun tan garang chasa na to pina yong guang mes ka
0: kasa
1: de kana denna jingba pikana jing koshan nasikana snator chinan chose zo zara zo salma zo gonzan na zo chiazan bezla kur jizla zo mana garsan denna meni chien kan yong chan meni biale denne nang du nga tang yut kan met kan mangbo yun bulon stilon zoom se mana detan yang tab de meng na nyam bo duk se yang wo ton nu meni kasa ta daksa mana jingbat kun na merem lang le ta na mi re re meni minu deun chan ni sukulang minu nga cha thu ban chi thak pale daksa tam mana suk thu chang ma sukul la song yar gan ron organ gon dini du na du de ta dang de ni gan gon cha dan er gas le so se do mi du yale ta de ne mi re re me ne minu ta de na speed la dia lu chi ta pi chi en nan nan nu chen de a yor se no de mi sin ti tan se na pe cho ton di chen u jan ma ne do la shuri sta cha me ne ya yur ma ze cha sa ngani to se sa lu tang cha se tremen minu le tang khanang minu kasa dang dring ta gor me ne matang pi yong go zero wa gande zero ti zero nang de kana mana dras bar peta ino pa gon men katin du pa ya dras bar pe rasian tan spasa mana dana ston tor sa mana de me ba se ta minu men le ta khana minu le suni jiri ba som suni barji jalji ya de pe di som dani ba se thu sam ni dene som ban na mi re re men lu sam ru men ka sa ju
0: tene laglis chi rig zadan ju shin ta nga ta ash kum pata paun tak sa tene nga ta ta yang pu sa gun ash kum pata gun nga ta sit pa khulu bal chu nga ta mang pu bian ol ju ta yok to yok ches tene thak thak ches pa cha chali chu ches sox nga ta sun man fa la tene jing ba de chak la sang nya pu nya pu tene jing ba de tu lak cha sang ma nga ta chuin nang shkyo ta nang pong lo ju ka zuk lak les sit za chin
1: ta sang ma to sta lo ni shu sim chu ye chong ni shu ngam na ta den na ino mare mi ale ta bu cha chang ma yo ga gu ru kha le shu gun na kha le pit la pha cha chal di thak chen ya le bo mo chang ma bal cho chen pit la yang ten chi ka te bal bo sa re tin na tru gu ju se yang na bu thak chu chen le thora la jin ma si la thu thu wa do ta na tem tem la ju lu pa ma le ya ta dang de ri ni ma na ta thak ta thak chen o ya le na bu ang thak chen balang kha chen ta mi re re mi ni yo pamet kang dong nang da khorang nyen khan jing me ne sanga ni tola balma chole tetana resistance balma chole nang mindas tur dun ja gus turi chose jine ji ka balma chole reste no merem le ya dune si ji khoi ka som nang si si de ka som de ne ne su sia cha su khal cha su de ne tu cho cha de zu ka du le ta da sa do so ni me ne mus tor tare bi nu ya le ta dang de ni ya zo ga da sasnambi goncha gon gonchen ba inang da ta rasi goncha ta dramira goncha siang thomba ang na ton nang siang minu ton nang yot nang cholong siang metkan ji tok si du merem le
0: kasa antu mo la jadna ta nga ta yang turu gup chus ma mang pusik te nga ta daksa shkum pata gune nga ta shala jadna ong le chu shkut pana ta daksa nga ta ta lu de tok pe ga ong le chu te nga ta jing ta ba nok sas ta ba nok mang yung nga ta rang bus nga ta chami chwa jadna ong le chu te lu de tok pe ga ta gyala yong chen ka zuk shong chen
1: lu gyala du merem lu dirjala yung chelle kase chiba zena turu bana dar guni tembian na yak di ta zomod ro dang dirin zomod yan nyare tu pale de un chana chon se nga churi zam yo na yo de la satab na ser gun na bang sen bale pang me bang pa de la satab na lu di men ka mi chacha bi lu mere mi ale de ne de ka de cho de lu chi tong yang bon lu di tong di tong cho pa man re yo kan sam ma re ge re lu tong ta man de lu la man ka mi mi lu yale jama yo kan sam ma man na jar cho se bang su se rimang cha su bo de nu ngan ma ma na bat sa ta tu te nu me ne ya sa nga chan ta be nu nga che api me me ta ni tu na ma na ta ni de re he sa ta se reg ma ping ba se ta se chere nu are ka cha ba cha ra me ra wa su se ngo che de ti sa nga na reg po ma ping ba go cha se ta tu nu le dang de ring ma na chi ang me gar che na che ta ma na chi cha na song dang bil su se sa rang ta bil dan na ma na lu di ma na ka mi mi nu ya na sa pa ka sa ma chi de ko la ju ju ma lu di ma na ko lang ko cha chamele, mana go chamele. Kasi ka suizi yang lepse mele. Mana nga to lemon migang matong to na lut pogandi yo deskan bo kasi.
0: Tuje che sunam do jele ni ran dirin shkum patane shko da zate ni jana te ni shkum patena te ni dang dirin kazu nastang nasluk jigyo te gun skola ajalta mola zat dirin ni ran dirin bena tu shezla tuje che un le
1: jule. Jule merem ni bile jule jule ma skap sa se tuje che.
0: Jule.
1: Merem jule.
0: Daksangi jenai tivatilani digrim bang sanazas. Inna tivatilani digrim tang nyapo dirin ni gamul pes kadlo ne digrim etustot po sangduk nga gonspa salazat jule.

0: junuguni degree san khanlangyas changmala jule diring junuguni degree menanga changma sangsongla tamdeljik sanchas la phulin importance of reading books in the digital age yangna dang diringe dagi dusra benangko ga deb silgoshes po chamji khakchani no
1: tine ngatang deb lokches po ngatangi miche nangkhwa ma khakchanjik ino ngatang junujik in panangjin deb chamjik lokna ngatanga shesyon yana knowledge mangpo gyasinjik tang chanok ngatangi stazo yangna samlu tangjui nangkhwa gyurja ma chinmo yong thubanok te manpa ngatang pedep chamjik loknang tebe gyutte ngatang knowledge gen songpa tene ngatangi dichom yana rangrangi chom chunjik di thubanok
0: Kasa dembe rang tene dang diring itu seka dep sil chaspo mane nga tanga stong sin chakan ji chokshik nyun chakan ji chokshik ino khalale. Che juna tene dang diri tus la junu jik indo ya mi chimi jik indo ya lopta askyot kane loptuk jik indo. Chi yontan jik gosha zotnang kongu ni tene chi choks dagya gyutte, YouTube gyutte nga tanga Google de choks gyutte tene kongu ni information gun kyo anok. Inskyang, tsam jik nga tanga debe nangku ga shes yon yot, yontan yot, te zam shik nga tanga igune nang ne topchespo kakspe gino. Chia juna, igune nangkua yontan jik yot nang tegun nga tanga chun chun choste tangste yot kya. Depo tene ngan ngon mane migune izam stakcha choste mijiki diste no. Tene te zam stakcha choste diste sting nang tene te depo yang mimangs kune staste ide pena dikan bo tik duga minuks. Ldemek diste duga minuk. Tantan jik ino gama nok staste te zam stakcha mangpo jik choste ne mane ngata dep chik chik hinches ngata chokspa metteno te fiate ne dep silches pe kane ngata cham jik in na yontan gyala thopches yontan goshes na dep silches pu mane khakchan jik yurtan halale
1: kasa dol kar le tena choksla tena ngata pedep lokna jan ngata jamling na mathong kan chang pedep gyute thong thu banu yang ngata chor thu banu te man pa ngata nge samlo tang zo lo jik pa tene mangpe nang khwa tene yargyas chinjik tang ino yang ngatang nima rere nang tene ngatang new words yana sixer soma soma rik lo bano
0: ona dembe rang hala ngatang dep silcha se kani ngatang six soma soma jang che zinu teo man pa ka junu ji gi dep silat dep silcha se ka tus mang po tang at te cho junu gun la tene khongrai shezyon bang gyashe zinu khoi samba tang su le nang kwa yargya song che zinu teo man pa te cho junu gun yuzot pa janjik tang yarap chodzang jik ngyurches po tantan jigino halale
1: kasadul